Rariko di kumai. Aye hurang sa kasaya aye bulan kasaya kada aku ila aye tan ngilaban.